0: Sajin wani sabon salo daga Hussein Danko wani kundi ne da ya tattare wasu waƙoƙi da suke bayani akan yadda ma'amalar zamantakewar aure take kasancewa. Ku ci wannan sabon kundi na Hussein Danko wanda ya masa laƙabi da suna Kitan Biki, yana ɗauke da tahaɗaɗɗen waƙoƙi masu sanya zukata.
1: Wanda ya so kike so shi sai ku tafi, haƙƙin shi kula da sirri shi da ƙarfi.
2: Kitan Biki ya ƙaru sabon kundi na Hussein Danko mai waƙar basraja. Za ku iya samun sa a kasuwanni da kuyi tattabar tebur ko kuma kukar zaya efar fizikal senta kasuwar afawar Kano ko kuma Garabawa ya kama haka 08:05:21 9 Kitan Biki yana nan a kasuwa.